0: Kwajo.
1: Kadide.
0: Oh. Iya iri don do.
1: Ah, abe. Nya di fengo mango aya ala korosi. Glozai.
0: Ide museni yirisi o kada ide.
1: Foka teme. Akacho ko kadinye de akabamso chembeta. Ala ka fara fiflako.
0: Eh.
1: Akabeta.
0: Ikano. Na kribala ina fo bierele. Eh? Ikano ya furoni. A yirisi nunu. Ochi kainti. Eh.
1: Abese ka kechego di chinyako ha dugukoro be fenya na madumna o imaiwa eh ik anga tomato yege
0: ngai ni kanere bi flenike ima mo lame komin jale yere ka ke duka konyere ma frenke
1: eh nteri leni dugumo kon tota miria tekelinde olu be yere kula ni me wakati beli
0: eh ikana kuma olu dala sa olu yere be kodole kalama o malo min beido ikalon olu koso ngie na dona cooperative la ni na dona cooperative la ko be be nyana bonyere ma tuku ikadima
1: Ima fo kite kotola yike. Ha? Alibi aya cooperative kon ba se nawa. Ma fo ngontala wa.
0: Ya krisi sanga me nga me nga me nga kuma me sa nga meti.
1: Ngo, anga sanike la bao. Olu ka waris kasuma fo kateme. Dembe hado wene buru. Afle duguma yoro lake. Anga furu kono. Kavali lake. Ha? Oya kaka ujugumbe teme nan. Oba labola kateme lumbe lumbe kata oya kiafa. Kobitana we oya cooperative la. Abe kela nere nye ere li nye feti de. Anu mbe furu krasi kerefe nike. O te fe ka anu mape, o te fe ka anu ya kaka ota sebe la. Mbe ta mounino ya cooperative la. Ha? Note, ika lalilika mdiyani, depi wakati jan, ngo otaw. Ika lalilika mdamanke, angu me. Nere kanon kaka fariu.
0: Ika ye, anu no luti kilinye. Anu ye seneke la kwa ole ye. Anu te na barake kumo lu. Anu be barake njene ma, jangu barake si ka se yero jama. Anu ya kaka u, amina firi keme fla. Gouvernement pri la. Ule bina ke, ama basi ye ere yo.
1: Basi wara le teni yewa. Ha? Anu mi mbe fure klasi kerefe. Ha? Otefe ka amape, otefe ka anta sebela. Anu be kse kake chukodi ka dosoro alu ka sarala aka cooperative la.
0: Ah, anka cha okuma o. Ikalon, ulu koson, mwaye nabe na do anga cooperative espoa la. O cooperative mkono, amese ka mbre nyoma ka ko nyanyini.
1: Nteri, kaka osana otefe ka fwe li lame. Oko, ni ka surun kavali la. O te son ki ya kakao sa asongo ere la.
0: Afle, Kwajo, na drone na cooperative la. Iye rem na ye. Iye na.
1: Mena ankono na miri.
0: Hey, Kwajo. Mana kojugu. Barana to dota na jansa. Ah, ya dome nka di kajene.
1: Ima lo kone muso sene kono lwa.
0: Ah, nyakri balaza. Kangwe bon foro kono na meta dogo. Dagugu babu kono ka. Ka domini ta adok. Kwaya, kwaya, kwaya, kwaya.
1: Zoui, bina mfoka de.
0: Ngo, note mose kado, adusus mana sisan wa.
1: Ni to isa, ni. Adusus ban ni wakati be. Nere malo mena mune kena yo.
0: Ah, ikalon, demse ane balao, hein? Demse ane. Iba to yi a sandale bo blala ni kufason keli la.
1: Neko, anu nyonche. Ik nte se kan lon te de, an be kalon, an fitin dola, nan facha otu ka an tolo chi. Hey!
0: Mo polo lende ye bai kumura la te
1: pa. Yo me ko, blibli. Ndenje
2: nam baba
1: naya namie kanya mena fe mfunyene kana filide ika kadulonke musika facha ne glozai
2: ngalon kanya
1: ibita fe lukono iba fo nyene ku seya seya ko kwaina ko mako bala abin soron fe ya ika mieke
2: ngamen tonton
1: iba fo nyene ko ko kerete ale ni neche mako nam fe lukono ya ngun yere fe lukono ya
2: kana filide ngamen tonton ntina fri
1: ika ke kanya ke sise dobi kono naya sise
2: Se anso homo.
1: Madame Sumo. Sigira be.
2: Oh, nte sigira.
1: Ire kalu Madame Sumo. Ibi ire fe ya.
2: Ni se ya inichi. Inichi. Nana kom
1: Madame Sumo. Ni re ka wati be ni nana lolo ya. Ni sran fe ya. Ira ibere ire kaso.